0: 86 FDA ashisha sa and kratu ima jia tu muse ye
1: ati fo wa na e di ebe ne hawa e wi akata ban hu ko bet na dua se a wo sum wa no sa no
2: nya mbe ya re ya mi di ne chi chi chi o nya ya re sada
1: enem re ma na na to bi ganyo spiritual herbal center sunsu mu bua fo sika na ye aba e na wo do ba ne e chi da so ko
2: ne
1: ya re
2: na ono nso ne han
1: na na to bi ganyo spiritual herbal center o sa ya re bi ti se e tre adambo fibroid obi a o nya ba stroke ana se e ye sunsu mu hona mu ya de o san so e ye spiritual protection on wa so bi a sunsu mu ahobambo ade mu oden sa wo anti-poison. Obi di adro gu adu anima obi hun. Ope tu adro. Ope seka adro.
3: So sa oye galam se. Ena un hua sa asana son faso. Na nasa brana so ye nama wadien kwa sa asasinim. Na one nan tunchia. Na ube didi ewa sa asana so.
1: Nyema na watono. Ope se nana ifreja edemao. Akwantu wa munsemi. Tena antia visa yu nyada. Asa wa wali eno bia etu unkade bia. Eya court case. Wajakwa diye bi ena ayira. Obi di prono etu udishi ebi so. Asa ase yu ni mpasa ya wadia. En su sikasem inti obi di enye den e jefri unsem. Eya sikasem. Anasa udishi ebi etu nyadia wu. Ana aduabo na na akofa spiritual so gonwa so bi kra ba se wudi dware a sunsu ma ware a ebejai promise and fail da ye bone a wo susu nyina ebejai e wusikasam ebejina
2: na hin na me hu nana
1: nana ewo shre so school junction kumasi enkan kwantempon so se open chemu bi a bro mi dey so a pusu ho mai 0244132069 ana say 0202614906 nana tobi ganyo spiritual herbal center sika na ye sunsu mu bua fo ba akopa na o say na Say ye, se tu mine kasa, ote, na se kain kasa wana se yeswa, eyaba.
4: Hey, na nampofo bemeni. Ubetinya fremi akura ampofo. Se edru mimende wia on Fox 97.9 FM. Ebre abo donko, kopi se nomi en sabebona. Akura, hepa plus laban. Enwa nebidi chame nasio. Ubetiwi bominyom ema mi fili benze benze. Hepa plus laban. Womu bonyom mapa.
5: Ano kwa yadie ya, ama mene wanse na efri yadie. Enunti na Fox FM 97.9. Asan akofa apobudie jumedie. A watu din yadie ya, na washishenu fufro kra ababye wii. Asitina pa fri apomudimu. Enunti trebemi, obaya ampoma esie wa Fox 97.9 FM so. Kwa siyada wei, ni kwa siyada bia. Ewea no miensa kusi enyumre no nai empe mu. Yani inu yefuo, ayarisa bia ejuma yefuo, ni apomudimu enimdifuo. Betu chinkomo, afa yadie ahudro. Aduane pa nkwada ma ne emerima apomoden ne kwan a yebefa so aboye ho ban afri nyarewa ahodo nyinaa ho yebema wo kwan ma wo nso wafrɛ abadwumadie no so abisa ensem a ɛkyere wadwen na wanya ho mmoaye enti tie me ɔbaaya ampoma esie kwasiada wei ne kwasiada bia wo yade ya dwumadie so wapomoden ye ye hia sem fisɛ yade ya
6: Owunta enana siamene mabedwafo ewonya asemhwe dwumadie so wo Fox 97.9 FM efi juada ebepim fiada enwumre nonson ebepim enwumre nonkonom wode wonsa kamia wode wonsa kadodo ani fri sebosom kase bi nenana neme menana ne butokru wode wonsa kamia wode wonsa kanwu fri semifri wu bon ho medine de owunta enana nya asemhwe dwumadie ebeye huhu
7: na pa ba awa yade mu hwan enna nadwen eye ne se ayarsa enni ewiase se obi a te apostle kodosafo enka katrema empro de biara da wa gyaade ensroma heba hospital enne di anwa de wa de aba ochinyifo emfa nani enche kuma se afere eye dware nipadua no yade ne wo nipadua no nyina efiri mu eba ema wo de wani hu ni fili fili fili fili be kanfo eye ensroma heba